Sitan yakthum thimbe alla ingsebumba mukle pising yunchikpa ngasi mukte ang sumbung pe muk pek nai tu alla aniki ang kopuno tandi kharakle lagi semui nakti ki

kuzu zombo de lungte khong ga to yi samji de chi ga lungte khong gi khala na da phi cham chi chu chenga dong de philipsa tharing zanyim namlo mi vo ta lo he da wa nga pe che ni shu che ling lo ni to ni chu cha duk lo he inda dim pe che nga yi lerim di medium wave di meter ninja chu sum chu zal khe sum band kilohertz chi to ji bia ji ki meter khe sum band kilohertz ji to ge ga sum chu sanga tha fm khonje jenga megahertz ya to sum da news on air apps ke thule pongem min do denjo pe he lerim khabda semono do i taring zanyime lerim khabda semono nge genje lenge tham jelo lerim le gaso shujien le melam le lerim gofi do i semono

de lung de khong doi ta tharing ki lerim kor lo shubhe he nyen lo simonong ge genje lengge chui nyen se lo sunglo tong bo video yi simonong